0: chirichire be kikosi chiriora akune
1: chirichire cash
0: chirichire cash
1: sorry idi
0: ne ke toko ka du kionjoro ka
1: akai yes
0: ono tebire
2: yes
0: kenya titi ku toke tibinto biabosa kenya ngujiro kwa kindi ngesu nyore tango tonyo gata kitubule mo
2: na utoko moa
0: tangote kala takawa antu bako mokorele mire mo
2: na utole estima
0: Tangote ito bambe yari nga mwe tega gemine
1: jirenda yonzi
0: gintu kende yonzi bono na yo kwana vini ten trigi chibe sa ndike ndekonya kokota ndibo tambi tia konya be sa okwa nyu musoli
1: wakora
0: ntake tunayo otuli chibe sa koko nda sa baka kete twara ko sa sima
1: tanga ni mbadi cha jene ga ri tangote
0: okonya vini sent kwa jire ko se na
1: mbanga the dividends
0: vini sent kwa jire ko se ke sta famba as forum lakini maigiri kile Vincent maiga publicity and
1: elemotu
0: babu lakini agenda tali babu agenda nige ntikinga yani nga apoto kogo abudu apoto kogo sasi mege kogera maene obokonyo buna kwa baletire
1: obwa toroko
0: you know this one man obwa toroko Museveni no are ngiga aria
1: korwo etiepa no abalega
0: korwo etiepa chi president chose no jire gari
1: yes
0: Kenya ne yote tageti bosa umete ko kiri kwa rodiri Museveni galia Museveni mbata ngaki na intrende kokira maguta na tageti ko cha Uganda
1: Dubai
0: ntumbe ke kenda muna chinse
1: eyo
0: chine chinse saidi East Africa chinse yo mugako chituga imeta yani
1: ya
0: bai mbogetia makoko ko ga kita
1: tokone
0: egente ke kwa cha kire tokonyo kenya mujiro ko kwa nabishari
1: the most important thing kelinga ki aba kenya bange
0: ngochibale ko bapere ngochibale ko nyo chikasi
1: ngochibale nyo chemeremo aba kenya bange ngochibale ko rosi ebesa gwetirari
0: because
1: chinyo baba ndo mbaje bamenye ebiyasara mbije bikine iwa nege ntekia koleta o investeria ai valende te ten kosho ni mu tegerari como kosho ndenga sobobe asobu yanga ki ekero to gote bango be ke rebes obure shares igo to mine tiga creo que ndeba tanero be gete saco eterio correcto lo buai to buya cuál es ebe tanero ro be gete gose ne bengi oganye tenga nga ka anje ntu me gose ni emergency ebe tanero be gete ase gete eterio correcto faidengi ya na bodi lo kunyu rusi ororo ogendo te tangote tangote ngachi sha ro
0: ngachi sha gete
1: lakini tuwe sako gando imoke obo gole school fees ya bana igume tu bwa tibesa ngobe ke school fees inga bacha kwa dividends we are saying yegora gora chi sha lakini rende chibesa chiriyo kutaka ku invest
0: chinsa mu chi dango te bare kopeka bate te kopeke prantia yega abantu banda manire oyiso kotegerera amara amara na mishabo
2: yes
0: igo Kenya Kenya kukuligiriria Kenya omo kwendo yo ekwentekinigintikia sana bai digintikia tokote kurugege sana ki egintikinigintikia sana
2: tabisa
0: kabisa however
2: however
0: transparency
2: obugasi yogu obuli momokwenana
0: ninkikire ime for
2: us
0: no buango eserikali nkie konya initania okay ebe si eserikali anyo nkie kuchiko korera aya documentation chebese yego swa gas kichigo korana nguna ngutinitu gucha nyo wete
2: debe ka banga ka gende ke tuena na yali kweta ito ile ro mondo
0: gende ke tuena na ngada ko ta ka ko mi ka bia mocha kira no su mondo saya tu we speak ya bantu baba ya kobeka demarcation sit certificate kene ke tchubon mo bori bi ba chenwin by the time da ko ta ta ngata to sai
2: da to sai
0: e ke to kene ke document that 450 years yali ka ba keja igonga ngweru tole na intu ngaba kenya twa rugen tikita maguta ita ansire ko sibigu Mombasa toto kitakora maguta ari arenge 187 ayani lebara ya 120 that's what we can feel
2: no below 80
0: asarenge biro ita because igente kintu bantu kibwato me tokora ta crude oil chabu ya maguta twacha ko sibiga kenya ba maya twa ruta tanzania twa ruta sikete twa ruta ka nairobi twacha ka konyonyo tutweka because amaguta kiremo sibeir mokoreto na real expense ware double na maguta ni mokunyagura
2: yeah.
0: You understand ke bon to anyerete to anyashibeiriga to nyago to yenge siringi ya mento kwa siringi biri ngumutiri yotara kumya tara
2: tikaye to kwa 2030
0: amagana
2: yo ndo kwana bona
0: igo bona ni to gukora eh aba Kenya baito muskande ndo nzi anyako tokea njiro eh aba Kenya mu university bese chiasirire
2: chiasirire
0: chikadi geti
2: paka eh Lodenberg
0: na chicken makeria
2: geti nere ya lengera nere ya lengera chicken geti IBC chitenda jiri
0: chitenda jiri
2: yes
0: omuntu mukugura chiasiti aba Kenya you know ungo ku hold account vene serikali yale control yetu keri
2: yes na serikali yoko bor
0: eh
2: naboku na serikali kotini
0: emyakire kula rambia serikali
2: naboku na nyakambira kidere ba
0: igo intendi bwato bwaba
2: eh te ndole menga ki aye 40 months emiti nyarubaina eke wanda kyogo sibia maguta onyore kia bei
0: ngogo tainde gente kiga watabirgo tege to kore bwangu sana watebe nga chike egente ke
2: yes
0: ngochikere koigor kore nga nga Kenya itiringa na ribin to kuruma bayi ngochikere koigor to the public onde gwen sia gore gento kia ke
2: chias
0: wono next egento tege te otegere sana ando watch kuru sai ando no chegonte ngocho kuri nga ngocho ko ba limited chishire ngura gore aje finishing babwae takin na rero gocha gocha aire no nyene 90% 10 years murwa nere mune chisesa
2: Andrei Kabu.
0: Ena kwa nanje mune kwini ni.
2: Iko chikare ya hichi chikare open ga ari Nairobi Stock Exchange.
0: Open.
2: Na bokulige rero nga chekira siringi
0: 10. Open te hiyo.
2: Open. E kar open.
0: E kar open.
2: And transparent.
0: No tore ga dai.
2: So kwanza kwa jaza na tore ai binte bimbi jebe.
0: Na boko igore screen ye bimete. Nairobi Stock Exchange ni screen ye gotirijina.
2: Lakini ah baje batekere ya kagizimi bagenda rokiari Mombasa iwete lamu banyore na amagendera ari mukowe makowe
0: makowe
2: ayega bunka ground na kikere
0: ngani ko iwete museveni kawete banga ki
3: babu
0: yes
3: wa
2: isebi biya mana biya
0: eh ane to akia mo kabi ne gesabo
3: ati
0: bona ngola kibone
3: de
0: sin
3: espiskara mo pasako e garo kuba
0: kubasan no nganyo jo nganyo kuru apo some to menye kiguru iguru ya
2: usen kona dio bolim
0: keri ga sirata ga to
2: ato ko bolim
0: e ke tebe male
4: morate ka induru atokorate ko yunere gato ka tikitiki bona kare ko gendi go sono mokadiri goro digari no mokadiri
0: mokadiri goro gito
4: anyore teni waki ngia maria go kwana to moigwe
0: anyore teni waki
4: morate ko do yamore
0: buya do
4: ni tanga ni tiganda bateri aya katango to ikara mutigere
0: ngere
4: ni tanga to aya sabai go ndo teranga manya kuororora
0: aye
2: lagi agoro gua
4: katango te wana maria tama kongo aye ge tai na go sene ge tai na go sene ge kongo ngai to karo chamme ni iba te koro ntu no mo ge ni o te kenya no
0: ngai ngai ja ko kala
4: o tira ko to am ko to sibe ya ma puta gente na inde vaya sibe ya ra dei go o se antonio ari mo da cho ko na kara bu ya ge ti me ri ba ta ba ka de ke me se ri na inde am ba ga tengo te ba ina ra ma gente ra ma yo ko ido po ke tu tu ma sa ba
2: este me ri ya ja
4: en ba be ge te me tendo che na bo no bu yero ta ti gamba che tu ko na me te ya o si ne yendo ne ro ne re te ba re ge te ba so ko kwendo kana
0: oine ngoko oine ngoko
4: eh ngoko ah ya igali kenya
2: pawa kenya pawa
4: kenya pawa
2: walina bakuanela
4: eh
2: ngakuanela Daniel Aliri Kiondi
4: ay inuma bangani maba mate bainu bakana ndo moike ripoti kana ndo batokonye gere maria bantu bagweta no bare mu abana nabo baba ito tali bana boka konye bitanga byara alive chika guguru
2: ato iguru mongina
4: Eya bona nede ntokende kia mana ntagete nita aja ntagete asakuru kumo socho mame mnyakara mabe gete ngayine nene kio nja chinde chikoru chikati chikaiba gose nede atiri gobono no eti umayo kondo tine kareke rama igoro nita aja lisungi gobo salitari guoka jame ngiro kurye gose mnyaka kimpa kabo nika bacho kono
2: eta aja lisungi
4: eli tangi gori kama seke kurugoro ni woka toro chesa na mabosa igo tu gari bati kurugora ariye karole ngeri woka bona bakaira esora nulere di bakaira tiga omoga bana yero tota to yebe kere baito onere igago ta kuino kapo sakindi kita yoto kore wakuru nyamira baito tote renga mero ten
2: kwa ningo inokare
4: kaji bona atara kora mwenye toko kwa toko kwa toko kwa toko kwa toko kwa toko kwa toko kwa toko kwa toko kwa toko
2: abuno matinga
4: ya ika no no kwa yonde oyo Samuel yon
0: ya polo
2: Samuel ngo na abuka nga abuno matinga ndiki matinga lakini bono Samuel yon tinda mwanya kore ndi etai yoyuete chizia mojiri chomo socho Linyamira County MCA ikilingo mu minister ujumbe ye line governor atume team ile ya repair and maintenance tayo ile team ile ro
0: tayo asko na le crop ki yete ya 50 mire diga kwa ya auto kwa kwa pa de change ya to va se ka kira ese
2: ya ba no igwe
0: creo que ni vete ki kira era ninguém me acita. Queria delight. Que vai que queria gravar tvara.
2: Anyway, digango, omwe musiye boro kongororia. Ensemble yomo socho.
0: Yes.
2: Ari gilingeta iyo lina lya bangina ba conching ni. By the way, omugavana Nyamira County. Omugavana Amos Kimomi Nyaribo. Korere gasiengia. Na etaria asakuru kwanga Nyamaiya. Eritu agenda matanga. Soba Dennis Anyoka. Nganyora kwininge ichiro ya nyama ya rabe bwata chitaya. Yes. Ichiro ya nyama ya rabe bwata chitaya mpaka sasta ya butuko. Ngano abantu mbaye para. Lakini nabo koranga gavana okorire gas. Igorinde kongole.
0: Gavana okorire gas ke mumu tari ko kwana ngaje.
2: Tari nyo tangasa.
0: Ngo okorire.
2: Okorire gas. Igo bano gavana. Ikinge taye ga yo mosocho nero.
0: Abu abunga iwata.
2: Ari nyama iya West Mugrango.
0: Na abu ayangai.
2: Ogu gavana omagwa wa mate
0: ngara
2: north mugirango
0: ngara kaso na agunto kire
2: ya north ya ringare
0: no
2: aiga west na ali north ewa
0: gobo na kore kira sigo
2: ira kore kore epa eta ya bune yo moso de na
0: nyirige asa kito kito ke sunta tutor
2: hello
5: ke pasa maro
0: yes
5: ini sente ha uru kono ni te kuini ni boira
0: yo
2: ya
5: Kiranya kembe nesa utimo geranda simu agwa tire chopo tie no. Ee. Itana ni nkuru kongo aso mu ni siyo na pauro ge. Inde pare ri sa ko na korera mu amwa tire ke sini.
2: Ee.
5: Ma te ri ge ya de bi tika twa bi kwana.
2: Ee bana.
5: Pare ri na kita ka be ka kiti ge ki simba ara ti ara ka te no me ka ka ki no ki inde tire ma moro mu kuru ma ega.
2: Aha.
5: Bora ere kire buya ti akabe kana ma chi par ko eta tu waiga na kembe ne baka bo yera kini bone ne ntoyo kumi babu
2: ama chi yo konywa
5: ama chi yo konywe akole wiki
2: eh
5: abe ne te ka ti anyang tu ro ro ga na kembe ne baka bo yema ate
2: aha
5: aga kole wiki ti ma ti amboro gi bo ne mo to kio ya ka mo ka ma na ro ga bitano ha te bitano bi ka yenda ubo tu ko abo mo baga to
2: ngagi
5: abantu amuntu agatoma abantu tima kimuntu kiyatoro
0: botuko
5: yebotuko abantu bakoyimuka manga bakatago itakita kitonsi tikorura sawo inyakembe ne agwatye yenge babuna bega samate bakawige mate
0: uno bo bono bono bodi
2: bono butali obochoni
5: ana lebo 10 lababu
2: eh
5: bono lembo yobekira magendo nyore no hore kolihio Komoita iga komoita lenda sare gotiga nera tato de kera magendra mangao na anda komoita lenda sogo sajie bisa ke kurunjera le robo no mate ta gasi koro ti mate ta koi gorwa nyago ita gachintera
2: na me yemo
5: eh
2: it is not necessary ringa no monto komurwani ite o okorata mangana iyo
5: eh tinda be kabura kini renda
2: na bira nyare kanenga
5: eh
2: na ba muraba ya muatigire ba nyoda chinya sorega bu ne mioto ao ao
5: Bano kobori kuana no kobabu. Asare ni ma teha, na ante gerre pane pan tesia ba poasi aba poasi ba e ma ante gerre te.
2: Oi no mwe mzie.
5: Oi mwe mzie, ale guanta.
2: Ati yana ni amacha ari nande tete porona na na na na basa ibago te kobeka na basa ose era ba ka bika ti mu mabaka na ni ki bente bora na bata te kora mu akongole pe bemu na mu yamona ma gendra ki na kale ni era ti ndi kore na mu yamona na kya ko ko mu mcie ba uro ke tinda ba uro ke tinda ba ikanga wodi bone gendo mwale ko kora kwanza ye igo mwale ko imo kainu buna bantobe wodi gose be kenyoro.
6: Ikaro wa tiri ne limo. Mwa sinyo kuri tichora pinu muna wanya kenyo lora simo mo chumba tabi kwe.
5: bono mato bafi do abantu tabo bekire mukore tabo aba do bekire tine si eh bakon soro go mo kora yo
2: eh
5: yo mate trespass
2: trespass ya
5: eh mentene si ne ba do ba be tabo ba ko se ke ba do ba ko no me do ne to do ki po do singe ki sum ni mo
2: eh
5: a mi so ma da
2: Igo abu mujumbe manduku
5: manduku
2: eh
5: mheshimiwa tu manduku
2: igo libori nene kero kende neri karabati elio
5: ikwatiri ipite tobona mate kra kuri bora kuri bwe pare utrimo ko kuri su ya nyambo
2: aye kiongozi
5: basi pia awe tu para
2: kiongozi
5: oh
2: aba muramba lenganda akale baro siri karabati eli malenga
5: Aba mulewana agora abe batano siko mi
2: ya ya likaba ti limo
5: limo faiti maye babu
2: ti angalega
5: likaba ti elio
2: eh
5: tadi mo ti so to ti kali abe ire samuya siviadi ti ti likaba ti ni tadi ga si mo chana ko ko litijo
2: na ko igura ya bona ti gandi ye namba ya ojo ndikre
5: eh
2: tadi torosi likaba ti linje na e tego ti ko to
5: se era ba funo mo shimo ko ti poti mo si ko mo no wa forma la misi direct
2: okay umete kuni nibindo bindembire ebike which we can manage ourselves tai lazima umujumba tai
0: ikaraba three teach
2: I think that is something we can actually do kwa ndo akiro jetwa kora macho roche ikaraba tika akende tusinye
0: ari ikaraba tiko teacher no monto umunya kinyoro rutete bochabu
2: ni ntu abanyene
0: tutu
2: bochabu burete ama eme korogoro atirimbo kwa teacher gari na ana mna urokora utechekera ndi tukasi tukuri no tole you know
0: roche
2: na bo anyway Abonga kisi usinyamira. Iga sei nokwanza ga. Abe. Ali dali.
6: Kisi usinyamira.
2: Iga nkisi.
6: Mugaba ntabuga tie machumari yawa nalibora
2: chipano. By the way mbabuga di. Lagi urwe green army.
6: Nabuga bu.
2: Bono lagi dikara badiri ndizinya abantu babere.
6: Diwa sinyara kin nainde moyoreya. Budget bayonero.
2: Nero kibo ntoka nya budget bake bintu bire ground.
6: Lakini bono kora ba info.
2: Budget ine ya ito. Yes.
6: No iko no kore gabu. Ogere na math
2: sa sa
6: kore. Ogere na bono.
2: Yes.
6: Onyo montraro ro bueno ta kore gasit ga kore.
2: Lakini nya traga kora bona ma.
6: Nya traga kora kora lakini to monali.
2: Very good.
0: Onyo
2: ramanga na ma ya century yo bwenge.
7: Tengo baya